Kolero na Kalimbo, tinamupenda yule yule. Katujenge shisaha, ime ni mitami nongine numunani. Mukigani rigitondo chiza kuri hazionu. Nikitile Jean-Claude Nshimiri mana niwe mwazindu kanye. Nshimiri kofi olivyerwe nwali muhinga bivyo ma. Mulibe Nshimiri kumura duku likira muli mumingi tandu kanya. Wande wali kubura agenda guhimba za umulemni. Umuwe sabanda nyagira igitondo chiza.

0: Namahoro.
1: Namahoro neza mu Kongomani.
0: Yego, tuyaga nandi.
1: Meze neza uri ngamu kinindo norobere ndumba ya hisikiye.
0: Yego.
2: Neza cyane.
1: Norobere.
2: Sabwe sabwe nyakugira imana.
1: Amahoro y'Imana bane nawe.
2: Yongera bane nawe mugenzi.
1: Meze neza.
2: Je meze neza cyane kabisa umwanya ni isa ntacho nako kwagiriza umure.
0: Naje ndabibona meze neza cyane.
2: Neza cyane.
1: Udawamwumvise
2: se? Oh, namwumvise namucakiye twamaze gucakirana.
0: Nuko kubona rakubona.
1: Ninde.
2: Aho oya nibaza ko ari buhanze.
1: Na cyane ndumva gucahengana.
2: Oya byarananiye.
1: Byarakunani.
0: Buhanza.
2: Ngama imana icimpengurura.
0: Mukinindo hayagwa maki.
1: Baza ndende ko ntera nza ku isoko kweri ngeze ngaha kuri ro wa parase ngomeze ku isoko ndaba ndafungwa
0: yego
1: yego reka rembone mwepe nyine munyakiriye mugire imana mwese
2: tumushimire
1: yego reka tembona abamesa makuru bose ndundi kitire aho bari hose bagire imana mwese karaperi ngaha hepfo yanze tugire imana mwese wa mutamabiri ngo ngaha mukinindo atugire imana mwese
0: yego
1: nibagena noroperi muri kumwe ngaho we twanda ya witagatifu
2: mutagatane bwana buhanze
1: Ego gato mara santare ari amwize ndamukivogero nuwo kumubira twanda mwitagatira ana muri vetrua twanda yugira ibihe byiza nikamone Dominico ari ngahe kiririsa wangozi ngaho mugasekebuye gato mara wa mutama bunwa no hari nuwe ntare magamba twanda yugira ibihe byiza
0: Ego
1: nibagiye ngaho Donadini mwaro misigaro ngaho mu rubuga atigira ibihe byiza Oscar nziga masabo ari hari inyabiyogi makato mpinga kayope twanda yawitagatira ngira bande riki ari ngaho mu rugobe Ngate muno mujango wanzi ngaho mu rugo bagire uwimana mwiza nahaye kwigira Michael ngaho kwigira na Sinyarigoye yaranza na ntuze ngaho ye mutambo marite atibanda nyamugire bihe byiza abanwanyi bose bindundi kiritire bose bava bakagira tubanje abakunda cyane mwigira uwimana mwiza
0: ndagushimire cyane bwana buhanza
1: sawa sawa mu Kongomani
0: niwashika ku soko ndamukirize wa birungo
1: Wabirungu ngome ndamurabe kabisa kandi muhamwaramuje.
2: Sawa ko yabitunganije neza.
1: Sawa nawe urabizi ko ndahenga.
2: Ndabizi ko atobikora.
1: Abikora neza
2: cyane otantiki.
0: Nuko ikiganiro nituramukanye tube twarinjora kibandanya uwo rero yari Buhanza yibereye hariya mu Kinindo twakira ubundi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Wi.
1: Inde?
0: Désiré. Ah, karikurubu Désiré. Makuru mwana Désiré.
1: Ni sawa musaza.
0: Bamwe ba Didier atsiraka kiri kare baraho.
1: Ah, jaba Didier niho bibereye kwe.
0: Ego.
1: Ego ugambire mutama. Uimana mwiza ndawifurije wewe.
0: Ego.
1: Kashani mbara n'umugenzi wanyu ndese ngajambye n'isitye mu misa ya mbere nga. Akamana Didier atsiraka nga ku kamujumarize.
0: Ego.
1: Ibake namwe ni wacu ndingenda kwiro ndasiri kumenga hanyene twisoke isa ya mbere. Acamba na byo byo kamu cyumari acamba ya sinyabigoye kwiga mu gihe ko kwivyonza imana za Jeff ngaho oye mu rugo bete imana ntanzi. Acambona na wa wundi ari kimwe yitatse ni wirambire.
0: Yego.
1: Ntibake kirambu ngaha aye mu kinoti ni wirambire ntibake natumbiriza ngaha mu kamu cyumari tatse ni wirambire. Ntibake nuriye pete ni wirambire ntibake nuyu uye bakame ngaha ku mikatsi ni wirambire.
0: Yego.
1: Nuyake nubutigiye mangaha mu mutimana ntanzi ko ntibagiye n'uyu uye Lionel ngaha ayima yo timana ntanzi ko mureka rengane ngaha mu kagugo timana ntanzi ko ntibage namunezo timana ntanzi Acambona mushikanje mirani yangahe nyuguti ni wirambe acambona namushikanje tiyana ngaha mu mutimana wirambe ntibagiye n'ubukorera ishari ngaha mu kinoho ni wirambe Ibake na mirini mushikanje ngaha mu karonke timana ntanzi ko tinibigire uyimana mwiza
0: Yego aga telefone ivyuma ntibisezerana nta kundi yihangane harasubira twakuri nimero ni yayindi nyene ndakwibutse yuko ari 68 687 87 wifurize umunsi mwiza injuti umukunzi eka n'umugenzi nawe nyina shikigwe ku murongo wundi munywanya lo
1: wi
0: namahoro
1: meza
0: amakuru yawe ikajwe
1: irasimu watubye mye mutana
0: uhenga miye hega kajwe
1: Ah, burendi ku gatumba mu rugobe.
0: Eka.
1: Ego.
0: Wamwumvise Norbert muramutse.
2: Amahoro neza bwana kajwi. Amahoro cyane.
1: Muramaho.
2: Turamahoro.
1: Bade nariko turasimwa turemye.
2: Uri hamwe ku kamujumaritse mbega.
1: Oya, ubundi ku gatumba ku rugobe.

0: badafuze mwese akarimbo kabaryohere kamuryohere cyane n'uyu cuma byuma bamutazira byuma ho ku soko mu Kanyosha karimbo kamuryohere cyane gose karyohere n'uwitwa Claveri amwe na Alexandre ku murongo wa telefone ubundi munywanyi yamaze gushika. Hello.
1: Yes. Twaramutse amahoro tumeze neza no muri studio hariko harakaka ntiwora.
2: Oya ndabize narakubitiye ndabize asha umoya ku bintu ari umunoni.
1: Asha ibintu namavuta kabisa ntiwora.
2: Na cyane cyane kongomana.
0: Wi.
2: Nangu yikora mutse umuntu w'Imana.
0: Urakoze cyane ndagushimiye. Nakora
1: mukije.
2: Mureza gwe rero nagira nangure kuyipfuriza uw'Imana mwiza indu abakuru radio indundi kiridi.
1: Mega tugeze hehe ninde?
0: Ni Didier atira.
2: Didier atira kamutse.
1: Didier atira.
2: Hakirikare mutama.
1: Hakiri mapema.
2: Asha nukonyele nukonyele nukukoresha umwanya.
1: Yego. Sawa sawa DJ.
2: Yego reka mbone kari kuri ubutezere reka mbone umufasha wanjye n'abana banjye turi ku matine migire w'Imana mwiza.
0: Eh.
2: Reka cembo nuhuye fizo reka cembo nariye reka cembo narione reka cembo nayive ngaho kamutumeje na Sebastian reka cembo na mutama wacu kuno wari reka cembo na Kirambo mukino ngati nitagati.
0: Yego.
2: Reka cembo na Diomede mu rubuga reka cembo na musikara mu rubuga reka cembo na Papi ro mu gakara reka cembo na Regi mwiza reka cembo na uye biganga ukamucumaye reka cembo na Jonathan reka cembo na uye nawe kwigira shinyabigwe na mugihugu.
0: Mhm.
2: Reka cembo na Mariti mutamu reka cembo na Chomo reka cembo na Murekarengana reka cembo na Philipat reka cembo na Swahide na Putina ati nimitagati.
0: Mhm.
2: Reka cembo na uye bakame ngako gatwe reka cembo na nabura kupe ngako gatwe reka cembo na uye Posiano gaciye ubwenga ati nimitagati reka cembo na Kirambo reka cembo na uyu ye etiene mukino mureka cyo muna bujene ati nimitagati.
0: Mhm.
2: Acho mbona Jonathan reka cyo mbona n'uyu uye aregi mwiza reka cyo mbona n'uyu uye Alexandre ati nimitagati.
0: Ego.
2: Reka cyo mbona n'uyu uye warandi ne reka cyo mbona n'uyu uye Ezire mufundi windi mati nimitagati reka cyo mbona n'uyu Ryan ati nimitagati.
0: Mhm.
2: Reka cyo mbona bitete reka cyo mbona mboregwa reka cyo mbona nakazi nabuhiye reka cyo mbona n'uwe na byanga ndonde na byo mira nimitagati reka cyo mbona udasi mu migende reka cyo mbona n'uyu wetiene mu ijena na nimitagati.
0: Yego.
2: Reka cyo mbona karani ngaho ukamujumuritse reka cyo mbona remi ngaho ukamujumuritse reka cyo mbona silveri ngaho ukamujumuritse reka cyo mbona tumbereza ati nimitagati reka cyo mbona Gerard ngaho aye mugwimba ati nimitagati naho reka cyo mbona na Cedric ngaho ukamujumuritse nimitagati.
0: Mhm.
2: Reka cyo mbona n'uyu uye Ose ngaho ko mukongo ati ni witagatire reka cembo na abantu banyu bo ku radio indundi kiritiraho bibere yose ati ni mitgirire uwimana mwiza.
0: Yego.
2: Abaso wa mutama wanje akaririmba iteka na teyo.
0: Didier atsira kanda gushimire cyane.
2: Akiri kari mutama akiri kari mana imbere.
0: Yego.
1: Cyane.
2: Abaso.
0: Uramutse bakame.
2: Asha bakame ari karagukurikira nacyo kimwe na Didier ngaha bari kwa kubakurikira kuri 99 99.
0: Ariko ntiwibagire kuramutsa na wa mutama chupa.
2: Asha chupa ndibaze uye wende amaze kuri kangamira mutama.
0: Eka.
1: Amaze kushira atunga.
2: Yo urabona ko uye ari mu kindatu uye amaze kuri kangamira kabisa kanyota kamaze kumwinjiramo.
0: Wewe nturagira.
2: Oya jewe mu mwanya nko mu masaha cyo ncaza kuraba yuko Yesu yabo yagize neza.
0: Na cyane cyane banze guhura bakantu shirayo agakuru umuntu n'utwazi.
2: Imani mbere mutama waje.
0: Nuko nuko.
1: Zagigwe.
2: Sawa.
3: Kupi hakano wakuvyaye.
0: Akaririmbo ni nyakabiga yanje bwana Norbert ugature inshuti bakunzi n'abagenzi.
1: Na cyane cyane reka mbanze ndagature ingenda nyi zose zisamirize indundi kiritire aho ziherereye. Na cyane cyane bari hagi butanyerera muri komini Matongo ku mutumba Murambi zone banga aho nsanzwe narataye urutoki. Harababyeyi banje ni Pierre Claver ngiye kure hamwe na barayi General Rossi nabo tuvukana bose hari nshimira Imana cyari ndagije Imana none sport hamwe na ntakiruti Imana Gilbert. Ekana niyo nemera Odeline yakoze Josiane hamwe na Sabyimana Dorine cisha hayo Marike n'indorera Emmanuel abari ngaha ku ikorosi harabatagisimeni ba ndazo uyi 188 n'ibice bibiri bamaze gushyira ko hari uwo bita Jean Pierre bamutazira nzuzi tibandanyugira ibihe byiza. Ubu Aristide tibandanyugira ibihe byiza ubu Inosa tibandanya ugira ibihe byiza mutama batazira batazira jyaba ngaha nyone ku ikorosi tibandanya nawe ugira ibihe byiza. ujama mudanda za wibira inga misoko mukini ndo tiba na yukira ibehebziza kravel inga hanyene mukini ndo tinaweba na yukira ibehebziza shanhari wambere nuwa kabiri inga ho mijenda tigiri ibehebziza ababa katwi tiba na yukira ibehebziza babu hanza tiba na yukira ibehebziza babu nwayangwari tiba na yukira ibehebziza Eka baba maishani ya mungu wa mateka seleste Ababa alistine nga mungu soro chivana Nyamugira ibeheziza baba anadine wa fabirope nga hakumusaka Chini mubanda nyamugira ibeheziza Ababa maputa ya onga hamukibenga Asha tura mukiriza baringa hamukibenga Bose chivanda nyamugira ibeheziza Ujerome ahedere nga hikigari chivana nyamugira ibeheziza Na sumate na humengo asanu wabuze chivana nyamugira ibeheziza Usalongo Antoine nga hamuri Republike harani intwaro rusangi ya Kongo tigiri ibihe byiza na nije imbere narambera aho nyene tibandanya mugira ibihe byiza nabandi nabandi aho baherereye tibandanya mutagata
0: nuko nuko babananye kwiryohererwa babananye kumirirwa neza ikiganiro ni turamukanye tube twarinjura kibandanye abavyeyi mwese aho muri mubananye kuryoherwa mubananye kugugwa neza karirimbo ninda gukunda mawe murongo wa telefone wundi munywanya lo
1: Yakuye ku murongo
0: telefone ndikamukundiye nta kundi yigumye
1: aruka
0: yihangane Ariko ndabona wundi munywanyi ku murongo lo Wi na mahoro Bimeze neza cyane Tuyaganane
2: Misigaro
0: Misigaro Amakuri yawe bwana Misigaro
2: Sawa, nawe
0: wewe. Ego bimeze neza.
1: Nsigaro.
2: Ah, ndurube.
1: Sabye sabye nyakugira imana.
2: Muri gana robe.
1: Ni impore turashima mbego uraho bita mu rubuga.
2: Mu rubuga ni mu rubuga.
1: Mu rubuga mumeze neza.
0: Aho hafi ya filibe.
2: Yashima.
1: Na cyane cyane ndumva ko mwamaze kugushira agashinge ku ndundi kiritire bimeze neza cyane. Aho ntimwahengamye kabisa ibintu bimeze neza naho nyene.
2: Ego rika yo ni nifuze gutaka wewe.
1: Eh murakoze cyane.
2: Ikamba namwe mukamakuru bose bagize ndoni kiritire kimwe mirambire mitira abakunda.
0: Bizina rya bose turagushimira.
2: Ikambone umujyango wiwanja wibe yerekambone ubunyi mutama vacu ngo yanwaye nuwe wehere na ikambone.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Sawa. wende ugomba ko bizira rimwe ngo ashaka ko haza kimwe kimwe nuko nuko ikiganiro nituramukanye tube twarinjura kibandanya ndakwibutse ko nimero ya indi nyene ni 68 76 76 Shubira nuko akora kuri 72 344 166 cyangwa urungike ku butumwa bugufi wiramukiriza injuti umukunzi umugenzi wowe wese ukumbuye cyangwa gukumbuye akanyani rwawe kuri radio indundikirtire ku murongo wa telefone umunywanyi reka bwana Norbert Munyakirire
4: Alo
1: Amahoro y'Imana bane nawe
4: Yongera bane nawe di bwana Norbert
1: Umeze neza
4: Mahoro twashima ndumva wamaze kwishyira muri studio za radio ndundi kritiki
1: Umwanya ni isa kabisa namaze kuhakandagiza ibirenge
4: Na cyane cyane
1: Ninde yakuyari he
4: Nkuko bisanzwe muravugana na cyari ga mukavura
1: Ah bwana Jiret
4: Na cyane cyane
1: Umeze neza
4: Ndashima twashima
0: Jira
4: Yes.
0: Kumengu uyu munsi ntiwasenze.
4: Yaani cyende zakigenda bisete.
0: Usengi ya mugoroba. Ramutse rero nshuti bakunze n'abagenzi ijira.
4: Reka mbone wewe kongore. Na Norbert ngaho muri kumwe.
1: Urakoze cyane bwana Jeha.
0: Turagushimiye.
4: Reka rero tingenda ari muri ntara yabutangira muri commune Muhango mutumba ni Nyamonde mu n'umujyango wanje mbone mama Keira na Keira hamwe na Kentine na Areno Bere bagira uw'Imana mwiza ni bagiye abo tuvukana bose orape ni hori mbere nese ori da disgrasi bashikanje bose bibereye ngaho Nyamonde bagira umunsi w'Imana mwiza reka mbone rero tuhanze ngaho mu Kinindo tugira umunsi w'Imana mwiza Nafira ngaha mu Kinindo umunsi w'Imana mwiza ntibagiye mbere ku musaga antare mu ijenda wa mbere n'uwa kabiri bagiye umunsi w'Imana mwiza ntibagiye wasigara ngaha nyabiyo gitigira umunsi w'Imana mwiza n'umuryango wawe wose ni rusange ingendanyi za radio indoni kitiye zose zigira uw'Imana mwiza akaririmbo akaririmba abapapa mutashiriremo mutamukoze
1: abapapa bubahwe
4: cyane cyane
1: Nezagiwe bwana Jeha.
4: Sawa sawa ikubu horengama narope.
1: Oya simpengama. Uchumpengamura iyo nahengamye niko bica bigenda.

0: Nahayo ndagushimira ndamukirize ngiriye abandi Yulike nuwiwe Jacqueline. Ikiganiro ni turamukanye tuwe tuwari njora kibandanya ni meroni ya indi njineleka tuwa kilundi mnyuanyi kumurongo. Alo na mahoro
1: mahoro mahoro
0: tuyaga nande
1: na bagane mnyuanyi mshacha mwita nilinazwe venera watazira mustani aka Mr. Fire Fujo uone
2: venera
0: Fire Fujo
1: iwa na
0: amakuru yawe
1: na meza kunguli
0: wii
1: Ni uwa bahwe.
0: Nawe gutyo nyine.
1: Yego.
0: Fanya fujo uone.
1: Asa nihomba nibereye ubuka banibereye ngaha ku mutangando ranka nibugira muri komune ya Gashozo ne Gisanze.
0: Yego. Akanya ni gwawe bwana Venera.
1: Ya mbere ni mwebwe nyine.
0: Turagushimye. Akoze
2: cyane Venera.
1: Bere mbona mbere mujyango wanje ubereye muri komune ya Gashozo ne Gisanze.
0: Mhm.
1: Mimi ni ngiwe ndera mshikanje kwa media skandala.
0: Yego.
1: Adira disatine.
0: Mhm.
1: Aira dukunda ruwiza.
0: Mhm.
1: Amene witwa wa mufundi nemera bakwamwita watera ngaha mukamenge.
0: Yego.
1: Patrick Tazura Venicate.
0: Mhm.
1: Ba mukuru wanje kabaye yereye mukanyeje kabamwita bakabamwita Anita.
0: Yego.
1: Amena disatine.
0: Mhm.
1: Nanike. Ama soma karimi mbo.
0: Ego.
1: Ari mbakata ko oyi kakato eye bavuga ati umunebwe no mwasi witerambere gigihugu.
0: Sawa.
1: Sasa mwobahwe.
0: Tugushimire cyane.
1: Ego.
0: Namukirakatikeza. Sawa bwanya fanya fujo uone.
1: Mr. Fanya Fujo uone ngo nkaba nibirenga ku mutangano.
0: Sawa. Aya. Ikiganiro ni turamukanye tuwe tuwari njora karirimbo nizere kwa rikura mrijo hira chanu yu mavuta ya o hamwe na o hari ugenda na nizere kwa rikura mrijo hegwa nuyu chipsi wa chipsi hari ya kumubuga nizere kwa rikura gugwa neza hamwe na Damiano hari ya mwini sekter Nyamuhanga na wenyine nizere yuko alikura mrijo hegwa alikura mirigwa neza lika karirimbo aba papa gachuka mrijo hira karijo hira nuyu muzungu nyange bamuzi ku izina rya ambassadeur mwami w'abafana na we nyina karimbo kakugwe neza karyohere n'uyu mudandaza Jean Marie ngaho mu kinindo na we nyine nizere yuko uri kuraryohe ubahe kugira ngo nibashika abana bavuge ngo paparaje suko bwa Norbe
2: nuko kongereka nezere biri kunzi raporo bamuzi ku izina rya mukizwa haherereye
0: canke konda nyororo
2: konda nyororo ngo bingwa internationale hariya
0: ushaka kumwita position computer number 1
2: papa Fabrice kongereka nezere witwa Miss Iragenda ngaho mu Kamenge kongereka nezere Usamweli ngaho kumugoboka na Belize ngaho kuwintereko
0: yego
2: kanezere nabari ngaho za Charama harinda senga marizinu uwe na bande ekingenda nyizindu nikiritire bandanya mnita gatira
0: bamwe ba mugirigi bose barazaro hari igiharo badye done hari ya kuipine bose
2: na chane chane hari ya ba wa Kenya igihanga ba korodi igihanga
0: na baka ukabira hera
2: na chane chane
0: aliko kari na wuku ilagira uyu Fabirove hari ya kumusaga
2: na banda ajanye agira ibihe byiza yoroherezwa
0: naba makado hariya muri mpinga kayove bamwe bajereve hariya imujuga
2: hariya inyangurube ba Yohani baze no nzamba imana hari ibururi
0: ariko nabama mesa bose bari ngaho kumusaga nabo nyene ntawo bibagira
2: bakomeze batagata ngaho nyene abitwa ba Dive na ba Elvis
0: ico tutaramenya neza nuwitwa Anna hariya muri village ya gatata hawo yo baherereye muri kano kanya
2: kanya ngira araza gutelefona araza kutubwira
0: nayo uwitwa Bimbaze we yibereye hariya kwihigiro
3: pagateka na gahimbare
0: nagwemera mivumo yibereye hariya mu Gisovu hamwe n'uyu Jafet ngaho muri Eden na Livingstone tumubwira ati pole sana na misuhuko
2: ego na cyane cyane bihanga
0: reka twakira ubundi munywanyi ku murongo alo
1: alo
0: na mahoro
1: Na mahoro.
0: Ego tuyaganande.
1: Ata wayuri kutata utatangai buwani.
0: Umudanda za makuru yawe.
1: Ata nisawa kwe.
0: Ubushaza buraboneka.
1: Ata buriho nukuni.
0: Eka.
1: Ego.
0: Uyu Norberi ngo arabukumbuye.
1: Ata nikute guti.
2: Amahoro chane buwana yuri ike mudanda za ubushaza.
1: Ata nisawa.
2: Umeze neza.
1: Aturasima.
0: Yuri ike.
1: Ta.
0: Damiano muri sekiteri nyamuhangara.
1: Taripyura kwe
0: na bamwe ba Samuel bose
1: na ba Samuel baripyura
0: reka duguha kanyu baramutse
1: asa kirambo mukinongo
0: ndiye
1: gukamutumarice kutikuwengama
0: ego
1: samare mugakara yote ni ntubu tumaze ukaseru
0: ego
1: buhanda mu rugobe abandi bose ku itina rya yuri ku mutandaza w'ubutatsi ndabatahize
0: Tukushimire cyane.
1: Sawa sawa.
0: Ni washikari y'umutambu ndamukiriza uwitwa Melkiade n'uwitwa Busiye.

0: Kiganiro ni turamukanye twe twarinjura ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
1: Amahoro mahoro Kongo.
0: Ya mahoro y'Imana bane nawe kandi.
1: Umeze neza.
2: Umeze neza.
0: Umeze neza cyane.
1: Ndamufita no vasi ngaho.
0: Arakumva
2: ra Claude Claude Claude.
1: No Robert wamaze gushamo kandi kindi ndi kiriti.
2: Basha namaze kuhishikira kabisa namaze kumva igihanga kumengo murahangana.
0: Claude
2: ntabwo bipfunyiranye kabisa biragororotse neza cyane nka inkuru y'imashini tuvyumva
0: Claude anahariye muri village ya gatatu yagiye
1: da uja kwere naje kwihimubona sinzi yo yahengami
0: eka
1: yego
0: no kuraba yuko barukunda byago batamujanye Ramutse nshuti bakunzi n'abagenzi.
1: Urakoze cyane ubanze niwe wenyine kongore.
0: Ego.
1: Reka nibonere no roperi ibirengaho nyine ebara mu ndundi kandi by'indundi kritire.
2: Urakoze cyane bwana Claude uca uramutsa na wa Kenya ngaho nyene na amazina yawe Claude batazira ya Sony ngaho nyene umuramutse.
1: Cyane cyane aho bose peri bari kwarumbiza indundi kritire ku 99 n'ibisenda katsani pindura.
0: Ego.
2: Bimeze neza.
1: Reka rero nibonere simira imana sinibagiye abamye cyama prose indundi kritire. Ariko sino kubagira dusanto nawe turamukundira cyane reka rero mbone ho hari izina rya watunyaga igihanga na Claude batazira ya Sony sinoje Eric nka igihanga reka niramukirize jamba hariya muri village ya Kabere kandi niramukize uwo bita Claude hariya ubuvaza na Claude Murambi reka niramukirize jamba reka umusenyi niramukirize jamba utwari murenge reka ndawase twasumize twa anamuze twa reka nibonere odasi mukirenga nibonere karasere mukirindo reka muri isango zina mugasekebi Ewale mwese munda vila kaa kariri mbo kaa kati sino genda na sinye kweri kwa ndifo ndafuka na mea ava mwenye sema kuri hindi kilitire.
0: Tukushimile chani mbwana Claudi.
1: Ewale na mwe mwgiru mwese mwiza nga wakundo.
0: Uramu sa vanya gihanga wos.
2: Ewale mwese mwana Claudi.
1: Ewale mwese mwiza kweri ndo mwakunga hivere mwikuma tukwere na mwakusha
2: kwe. Ewale uramuse awari ngaho kuisoko wose wajozi ngaho kuisoko baramuse awari muri viraje ya mbre kushika muri viraje ya kata ndatu wose ubaramuse chana. Muhengamure bwana Claude.
0: Ikiganiro ni turamukanye tube twarinjora. Ariko ari umuntu ntarumva na Robert.
2: Ndeka bari.
0: Uyu mze chomozi.
2: Chomozi ngira ari kwara narondeza umurongo. Reka babari beshi rero usanga bari ko barakubitana mapera kubitana rero. Uwasumbije ingufu wundi rero niwe acatira ku murongo.
0: Ni nka kujya ku inka iyo zinigani ya hantu
2: bwazi bwawe. Ngo buhagirira ibibazo.
0: Akaririmbo ni reka tubisengere ka muryohere cyane witwa Benoit karyohere n'uwiwe dansile. Karyohere cyane n'uyu Ryan batazira Pepu nawe kwibagira uyu Jean Felix batazira Papa Elayo nawe nyina kadimo kakugweneza tutibagiye baba Makado hariya kumubone mwese mwese akadimbo kabaryohere cyane karyohere baje Venare ya Munyangere nawe kwibagira n'uwitwa Maniga hariya mu gaseke buye kanuyu ntahondi ntahondi ari hari ibusenge akadimbo kabaryohere cyane na Leon Sengenda ku mana ngaho neza na neza aho ibukina nyana tukibagiye na Gerard hari isagasosi Claver mu kinindura aho ijwi ryawe turarikumbuye
2: kanya mu kanya ndazi turamumba nakomeze kugira ibihe byiza isawa ngozi ngaho mu gasekebuye na wewe ijwi ryawe turarikumbuye cyane
0: reka twakire undi munywanyi ku murongo alo
3: alo
0: na mahoro
3: Namaho kongore.
0: Ego, tuyaga nande?
3: Aga na Claude Wazalako.
0: Ah, Claude Wazalako.
2: Wazamani, wazamani.
3: Wazamani, wazalako.
0: Wazalako.
2: Umezaneza ka Claude.
3: Yo, ego ni sawa.
0: Uwe nga miye.
2: Kamiishi kwe.
3: umenga miye mu ntara nziza ya Gitega umugambo wa politike muri karitsiye Karera ya mbere.
0: Ego wazara kora mutsinjute bakunze nabagenza bagukumbuye bose.
3: Ase myaka byinshi cyane rwose nabumva kuri radio ndude kitira ema nyandara ke mugera mani kwa tubumva no mu rumonge ngomba zogera igitego butabumva cyane ku Uganda.
0: Ubu bimeze neza.
2: Neza cyane bwana wazarako.
3: Ego ntasho zambe na mbere niko mujyango wanjye niko mwa igitega
0: nana
3: banze tubona na Tiana
0: ego
3: madano wa turi kumwe ngaho igitega.
0: Ase
3: Sabio mujyango wa mesa makuru barongwe na Kongole. Nabakunzi bira twende dukiritire.
0: Ego.
3: Nibagiye bita marengarenga abo nabapinga ba kera. Amakado.

Nuko nuko rero njuti bakunzi banwa nyimisamirizi indundi kirituri saha 10 zirarenga ko iminota 7 inyuma y'ikiganiro sobanukirwa aho twari ko turayagirwa imfungurwa

0: menya ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ubukristo nyakuri,
0: ubuhanuzi,
1: ingo n'imiryango,
0: kubungabunga amagara.
1: Ibyo ni bikuru bikuru ikiganiro menya ubutumwa bwiza bw'ubwami gishimikirako.
0: Menya ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ikiganiro mushikirizwa n'ishengero ry'Imana rikora igikorwa cy'ikanguro n'ubugorozi Réveil Reforme. Mukagikurikira kuri radio Indundi Culture ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi bakunze kwita ku w'Imana, kuva isaha 10 gushika isaha 11.
2: Nako nuko rero njuti bakunze banwanya misamirizi Indundi Culture nko kumaze kubyumva n'umwanya w'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Hano rero muri studio mwamaze kumva ko ari Edouard na mvuke mukunze gutazira Dos Santos. Ndi kumwe n'umwe yaje ava mu ishengero ry'Imana, niwe agera dufashe kuremesha icyo kiganiro. Nawe se wundi ni Bonaventure Havyarimana, niwe turi kumwe. Muti none munsi aza kutubwira iki mu kiganiro cy'uno munsi? Aza kutubwira ubugarariji bwo mu minsi y'imperuka, mu minsi y'iherezo. Bonaventure, ndakuramukije, ndaguha ikaze mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza.
3: Amahoro cyane Santos. Deka turamutse n'abanywanyi bisamirize Indundi Kirtire mukunda ndetse n'iki kiganiro cyo kimwe n'ibindi biganiro bica hano. Amahoro y'Imana bane namwe.
2: Amen. Uti mu minsi ya nyuma, mu minsi y'imperuka, hariho ubugarariji budasanzwe.
3: Yego.
2: Ariko imbere y'ukutangura kutuyagira, imbere y'ukutangura kuvutubwira ubugarariji kumbura umwe wese cyabona yuko abogenderamwo, nagomba imbere kudutangura ikiyago dushire mu maboko y'Imana.
3: Ndeka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, waduteye iteka ajya gushika kuri iyi samirizi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dushimye rero ko ukomeje kutuba hafi. Tugusaba rero n'imbabazi ku byaha wagiye utubona ko utwoze n'amaraso ya Yesu zobukoze. Hanyuma ngo inubane nanje rero muri aka kanya ngiye kuvuga ijambo ryawe. Unyezo ntunganye, naba ari jewe ngaragara, ahubwo ari uhabwe icyubahiro. Ibyo tuma nkira nkigizanya n'abanyumvise. Mana, ubu bugarariji bwanditse mu bitabo bukomeje kwigaragaza muri iki gihe abantu benshi babaye abagarariji. Ubuturinde n'abamaze kugarariza, mana ugende ubatabara, ubagirire neza. N'ukuri uduhe guhagarara neza nk'uko ugomba. Uhezagire ibi byuma tugiye kuvugira ko abumva nabo ubaha imyumvire mizima mu izina rya Yesu. Amen.
2: Amen. Nuko rero nk'uko bivuze ngo mu minsi y'imperuka hari ubugarariji bukabije, kavuze abanyarwanda
3: burakabije. Mu bitabo biranditse, rega biranditse. Reka ndabigusomere.
2: Yego.
3: Muri Matayo, Matayo 24. Murabyumva?
2: Yego.
3: Koko ntimwibaze ko napfuye gutora iyo sije ntabikurikiranye neza.
2: Matayo 24,
3: umurongo wa 12.
2: Sawa sawa.
3: Murabyumva? Matayo 24:12. Handitswe ijambo rivuga ngo, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Urumva ni gihe turimwo kandi n'ubugarariji Yesu yaduze mu ijuru avuze ko buzogwira mu gihe cy'iherezo. Yari ariko aravuga ibimenyetso by'umuhero w'isi. None ngo kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzoca rutimba. Urumva ubu n'urukundo abantu byo gukundana byaragabanutse ku madogari ateye ubwoba. Ubu uye ntuhavuga ngo abantu barakundana benshi. Oya, hari ibintu by'amoko, ibintu bipfuye nabi. Isi yaramaze kuba nabi. Nicyo gituma ubutumwa bwiza buza, kugira ngo tugende tubaburire, nk'uko akaririmbo kavutse ngo genda genda ubaburire. Ubugarariji bwaragwiriye. Twebwe rero ntidutinya kubivuga, kuko nicyo twatumwe. Muri Mariko 8:38 havuze ngo, kuko umuntu wese bizoteye isoni kunyemera no kwemera amajambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi cy'ikinyabyaha.

Nuko nukorero isaha cumi na zibiri zirarenga ko iminota cumi n'ine mu munota umwe muca mukurikirana amakuru makuru yaranze iyi ndwi. Inyuma y'ayo makuru murazi kuvuriza akaririmbo kamwe tubiri, hanyuma muca mukurikirana y'igifaransa. Inyuma yaho niho nza kugaruka hano muri studio mubandanye mururanirwa. Tunabifurize no kurangiza iyi ndwi mu munezero ntangere.

0: Nguko mwamaze kuvyumva numwanya w'ikiganiro ico utabonye mwaba muteguriwe na Edouard Ntamvukiye mukozi wo gutazira Dos Santos mukagishikirizwa n'isamirizi indundi culture ndetse n'abakurikirana indundi TV mukatubona ku masanamu muti none kuri uno munsi atuyagira iki
1: nza kuba yagira ivyarango bushinga ntahe n'ubugabo ngira ngo muri mwebwe muri ko morantegabiri canke mumburikirana ku masanamu ku ndundi TV nta numwe atarumva bavuga ngo kanaka n'umushinga ntahe canke ukanaka wundi n'umugabo w'abagabo ngo sakagabo niryo ubugabo bisigura byinshi bavuze bati kanaka n'umugabo babashaka kuvuga umuntu w'intwari babashatse kuvuga umuntu arinda umuntu akomeye yubahiriza kongera akubahiriza twiwe nabiwe bavuze umushinga ntahe naho baba bashaka kuvuga umuntu yahawe intahe iyo ntahe rero bayimuha yari umuntu w'ingingo yari umuntu w'intungane w'imvuga kuri umuntu w'iteka nibanga umuntu w'amahoro n'ubutungane umuntu w'amahoro n'ubumwe mwene uyo rero niwe yinjira mu muhari w'abashinga ntahe imbere yuko bashikiriza ivyaranga ubushinga ntahe twagomba kubacira ku mayange ubushinga ntahe cyaricyo aho bwaziye mu Burundi ingene umuntu yabushikira n'amabanga abashinga ntahe bari bajejwe muti none umushinga ntahe niki umushinga ntahe yari umuntu yahawe ntahe iyo ntahe rero ntiyashikirizwa uwo ari we wese habanamba yahabwa abantu b'ingeso nziza abantu biyubahiriza ntiyahabwa umuntu ngo nuko atunze canke afise inda yo bipima ibiro n'ibiro ntiyahabwa umuntu w'umubeshi iyo ntahe ndiko ndababwira ntiyahabwa umuntu w'igihumbu ntiyahabwa umuteranyi umurozi umusuma imborerwa imburakimazi ntiyahabwa umuheranyi ntiyahabwa umuntu yigungira ko eka byari ibintu bidasanzwe uwigungira ko rero muri icyo gihe ntiyinjira mu muhari w'abashinga ntahe kuronka ubushinga ntahe rero ugashikirizwa intahe ishengero rikinje ryari ibanga rihambaye abantu b'imana nicyo gituma muhora mwumva nk'umuntu atukundi ngo ari gito avuga ngo uri gito uragata intahe muti none ubushinga ntahe bwaje ryari mu Burundi bwaje gute kumbura ibyo rero murabyumva mukanya abahinga bagerageje gutohoza ibya kera by'u Burundi ntibaratanga itariki ntava bavuga ko ubushinga ntahe bwatanguye ku bami ba kera nko kuri Ntare Rugamba buraze rero barakomezwa rwose kuri Mwezi Gisabo muti bwaje gute ko muri cyo nikibazo muci mwibaza mwebwe mwese muri kumungurikirana biciye ku nsamiriza indundi culture ndetse n'abari kubankurikirana biciye ku ndundi TV bambona amasanamu twumvira igitugari twa Samandari bavuga ko ku bami ba kera umuntu yarashobora kubesherwa bakamwica canke bakamunyaga atacazize ngo umunsi umwe Samandari yarabeshye umwami ngo yamurire ibirunge yari yagabuje umwami n'isoni n'akantu yararahiye ararengwa aratambuka icumu ko atari we Samandari ati mwami Burundi kuranye ingabo zawe ndakubwire wawe ni guko zivuga ijwi niko zitambwa umwami yaciye abakoranya Samandari ati mwami Burundi jewe nakureretse kujisho bya birunga nje ndabirya njavuga ko ari wewe aho rero nabigize mu ntumbere yo kukwereka ko kubesherwa bibabaza umwami amaze kuvyumva yaciye yiruhutsa ati kuva ubu nta rubanza ngijaniranya ntabanje kuja inama n'abashinga ntahe aho niho abashinga ntahe bandurutse mukanya ndababwira wundi yunganiye Samandari uwundi yunganiye Samandari bavuga mbere ko ari we yatanguje ibanga ry'ubushinga ntahe ni Nyangoma ya Sacega akaba yari umuhanuzi w'umwami imbere yo gupfa yamubwiye ati umushinga ntahe wa mbere akaguhanura ntunyugwe urahanuza ubugira kabiri akavuga ngo uwa mbere uravyemera na kare inanira abagabo ntiyima ukabona unebaguye ijambo ry'abashinga ntahe baze gukura ku ngoma koko nibo nkingi y'ubutungane n'ibibagabaga byawe ukazobishimikiza uzoramba ku ngoma kuva icyo gihe ukurenganya kwaciye kugabanuka abantu ntibasubiriye kwicwa bahorwa ubusa, utundu twabo natwo twaciye twubahirizwa. N'ubwo bushinga ntahe umuntu yabushikira gute? Kumbure namwebwe icyo ni kibazo muba mwaciye mwibaza. Kugira ngo umuntu ashikire ntahe bushinga ntahe ndivyari byoroshye namba byacha kure. Iyo ntahe yayihabwa n'ukwatirwa. Mukanye ndababwira ukwatirwa ku gihe cy'abami n'abaganwa. Ukwatirwa ku gihe cy'abami n'abaganwa ubwa mbere no babwira yuko hari ukwatirwa n'abashinga ntahe bo kumugina. Umuntu yashaka kwinjira mu muryango w'abashinga ntahe bama bamushinze ijisho bakaraba ingene yigenza. Bararaba ukuntu yigenza ari kumwe n'abandi, ingene arangura ibikorwa byo mu rugo, ingene atereka inzoga igihe yaba yaramukanye urubanza. Yarinda kandi kuba yubatse, intahe ntibayihawe umusore cyaraziraga ikaziririzwa. Ujyo rero bamwita umukungu w'imbere. Haheze igihe bamushinze ijisho, se yarengera abashinga ntahe gatutu k'abagabo akabamesha kuri umwana wiwe yashitse mu bigero, none kwa musaba iyi ntahe. Abashinga ntahe bamwemereye baca bamushyira mu mutamana wabo, ni ukuvuga ko bemera ko yicarana nabo akumviriza imanza agasoma ku nzoga yabo. Mugabo rero ntiyakira intahe ngo acire urubanza. Umuhesi wiwe muri icyo gihe ntiyamukura ku ijisho. Icyo gihe yaguma amucungera arabivyo akora byose kandi amwigisha amabanga y'abashinga ntahe. Mu gihe abashinga ntahe baba ariko barakamagira urwo rukanwa abandi ngo ni uruhotorwa, barahava bakishura. Barishyura ijambo rya se wa mwana bati: "Gira umwami mushinga ntahe, turakengurutse ijambo, turakengurutse urwarwo uduhaye. Uwo mwana wawe ariwe rwacu asabiwe intahe. Twebwe baryango n'abashinga ntahe tugiye hanze ukebukana kugira ngo turabe ingene twomugabira intahe umusabiye." Muri icyo gihe rero baca basohoka bakabonana bagashinga ingingo ko bamwemereye cyanke bamurindirije. Umwe muri abo bashinga ntahe akarebutse gusumba abandi yacyashikiriza ijambo bafunditse ati: "None rero nye n'urugo uyu mwana wawe kanaka wasabiye intahe, wasabiye ubugabo, umuryango n'abashinga ntahe turamugabiye ushinga ntahe arabukwiye." Abari aho baca bakoma amashyi bakamukuza ubwatsi. Abashinga ntahe bamaze kumwemerera ntibyababiheze, ntibyabikwiye. Abandi bantu nabo, ni ukuvuga abakungu, abagore, urwaruka, bari nabo gutanga icyumviro cyabo. Abo nabo bamaze kwemeza ko ari intungane, ko ari umunyamahoro, ko ari umunyakuri. Abashinga ntahe baca bamwiyegereza akumviriza ingene baca imanza, agasangira nabo igitereko, ariko rero icyo umwomenya ntiyafata intahe, cyaraziraga ikaziririzwa. Icyo rero cyari ikimenyetso cyerekana yuko bizogenda neza. Icyo kiringo rero yarashobora kukimara mu gihe kirekire mu gihe adafite ingeso zigororotse. N'abanyagihugu barinda gutanga icyumviro cyabo muntu mbere yuko urubanza rubananye rugenda neza. Abanyagihugu bamaze gutanga icyumviro cyabo, habasigaye ijambo ry'umutware nawe. Abaryango n'abashinga ntahe barakorana, bamaze gukorana bagatuma umuhetsi kujya gushikiriza uyo mwana ubutware, bakamusaba no gutegura urubanza rwo kwatirwa. Muri icyo gihe nyine kwatirwa yaraterereza inzoga inshuti n'abagenzi. Niko byagenda. Hasigaye yinga ngo umunsi mukuru wo kwatira ugere, umuhetsi yaratwara umurongo w'inzoga ku mutware, agashikiriza ijambo avuga ati: "Gira umwami udutungu tuburane ushikire urwo rwarwa. Ikituzindukanye uyu muhungu naka mwene naka ava mu muryango mu naka. Abashinga ntahe bamushimye, none bantumye kumugushikiriza." Uko niko bavuga ati bantumye kumugushikiriza, kumenyesha ko ku munsi munaka azatirwa agahabwa intahe n'abagabo. Ukaba ufise uburyo uzoze kumwatira, utaba ufise naho uzoturonse umushinga ntahe azoguhagararira mu kibanza. Umutware yaca yishyura ko ashigikiye ingingo y'abashinga ntahe yo gushikiriza intahe uyo muntu. Ati: "Ngaba ndarose umwanya ngo nze kumwatira, nzorunga kuwunserukira." Uyu munsi ugeze rero
0: izuba ryarenga inzoga ziva mu mihingo yose zitanguye gushika mu rugo kwa nyine kwatiko injuti ababanyi n'abagenzi ntibatangwa kuza gukeza uyo muntu umwese wiwe yaraheza rero agahagarikira terekwa ry'inzoga kugira ngo ntihagire uhava agenda dasomye icyo mumenya rero nuko hari igitigiri cy'inzoga cyahagwa abashinga ntahe abakungu abakamyi abakevini waserikuye umutware imbere yuko abashinga ntahe batira uwo muntu umuhetsi yahengera igitereko kigiza hagati agaha umubindi w'inzoga abagabo uyu mubindi bawita akuki kukinka cyangwa umuti w'abagabo muri iyo mwanya yaca asaba ijambo muri icyo gihe nyine kwatirwa n'umutambukanye wiwe baca baseruka imbere y'abashinga ntahe bashajije umugabo yaba yambaye imbega igihite igitako n'icumu mu minwe umugore nawe yaba yambaye ibikwemo n'umwitwikiro ku mutwe umuhetsi rero yacafata ijambo none yavuga iki ko muri icyo n'ikintu muciye mwibaza iryo jambo muraryumva mukanya

sei. Ninguém onde bicho com a morreba. Tá moleque? Harya rero ngo umugore niwe nkingi y'umuryango ngo niwe rufunguruzo rw'umubano ngo niwe rufunguruzo rw'umubano mu bavukanye mu babanyi ngo naho umugabo yogira ubuntu n'urukundo bimeze gute akamwenyura bagena bariya akakira neza abavyeyi inshuti n'abagenzi ngo umugore wiwe adafisi nyifato nziza itanga ikazi ku bantu baba bagendeye ngo urugo rwabo ngo mu rugo rwabo ngo niho gusuka amazi ku rutare ego ikintu cya mbere kiranga umugore mwiza w'umuryango mutiniki umugore mwiza w'umuryango ngo yubaha imana kandi akagamburukira umugabo wiwe ikintu cya mbere kimuranga mwacumvise reka tuba twumviriza Carolina

0: Alo, alo.
1: Neza ntu.
0: Amahoro.
1: Mese neza.
0: Ni sawa, nide tu yago tukwa kuyuri?
1: Gael, nga uye vihanga hako.
0: Gael.
1: Sawa.
0: Ama kuru imisi?
1: Mese na nyagwe mugeni.
0: Ya imisi rasani nga namu gawo.
1: Mese neza.
0: Ego ndabona kumeze neza ngaho. Asha, namu kike ni uwa kontrola ngaho mulika no kanyi.
1: Oya hora vizi kawisa. Mese neza resa.
0: Ni sawa, ni sawa.
1: Chari chari mara handi kwa munu yumara.
0: Hari kangi mahose ni wewe uivugiri.
1: Ari
0: cyo. Ego, rekare tugahakanye wifurize ijoro ryiza.
1: Wa mbere ni wewe.
0: Turagushimiye.
1: Umuryango wa. Ni cyangwa ko umwese muri rusange tugira gihe. Banyo ni radio induli kitire mwese tumikomere. No kwibagira abantu bose banze singwigire gerageza muno w'Imana. Ego, karirimbo.
0: Aho.
1: Kapase lo pezima ushukama kabatumeze ijambo rimwe.
0: Ijambo rimwe.
1: Na cyane cyane muri wima.
0: Wakiteguriye.
1: Kanetse na utuvanye ku rubanda mbi.
0: Yego.
1: Tomera muri wima.
0: Reka tugushimire.

0: Aló, aló.
1: Namahoro.
0: Turashima, ibintu numva kumeze neza ku isaha zine n'iminota 35. Ni mukanya, tuyaga nande?
1: Alice.
0: Mu busoro bimeze neza. Aho ni biza cyane. Reka tuguha kanya ugature barige n'abariya ufise ku mutima. Twagiye n'uwa mbere.
1: Kamere kuri wewe n'umuryango.
0: Ndagushimiye.
1: Abamenye cyangwa kuri w'indundi kiritire bose bitarakiriye n'imiryango yawe. Abanyabwe banjye bari ndahe nk'ari babigira ati. Akenazina ngahe mwaro nabahamaze ari Burundi. Kabisa cyo mbona karabyeri ngaho ngiri nitonda nyabitaga ati. Cyo mbona erike ngaho mukirinda nawe hanze ngaho mukirinda ufite. Ndabona Dominiko ngaho ikirira bandanye yitaga akira. Cyo mbona
0: Yego.
1: I'm going to go to the house.
0: Sawa.